Cide mai cayang sunar wiyakti ngawenang galang. Cide mai cayang sunar wiyakti ngawenang galang. Eri kalaning punike wengi.

Sidu manyu narin wiyakti ngawe nang galang jagate puniki narin wiyakti ngawe nang galang jagate puniki.

0: Nggih. Ering pengawit panangkane padewasanipun geh.
1: Kalenirar parang geh.
0: Iri kalaning ide rauh ering genahi punike.
1: Dondang Pradesh.
0: Nggih, mekatah wewidangan desa nih.
1: Hari awan ireka puara.
0: Ring sapemargi wiyak di dahating muni kengulang muni.